0: so bo la yo na la mo
1: ha nyo san dang la bisang mo do
0: ha nyo la ri ka ka dai so to
1: ha nyo san dang la so to li mo
0: piti di sa ku ta lo wa do
1: ha ya ki e den ba ru ta sa jo
0: da pe ga la ma li ndu wa no
1: ha wa ke te la u mo la mo
0: ha wa

0: so bo la yo na la mo
1: ha yo san dang la bisang mudo
0: ha yo la ri ka ka dai so to
1: ha yo san dang la so to limo
0: piti di sa ku ta lo wa do
1: ai ya kie den ba ru tang sa jo
0: da pe ga la ma li du wa no
1: ha wa ke te la u mo la mo